0: Akeng kelara.
1: Cinoki menang. Ira kuda sumuk kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.